mourin fond, y'a pas non mon sa pété, tout vite aussi, mi bini wa boa ho pepe, a kala sou kanga, mon nom da fo, nou koukou jini non seten, wan foe, mte tou bele, o fe un jibolo, na huene. Vota ta to ko, e non do pa oube sobo non wa dina koukelia, vota ta to ko, ran se we nami, bo kente tole kado mo kuna jado fio, nou e mi beye nou diye nan wawe unko le deye, a fiti, ma fe gen kente tole tabakon. Ye gbidi mi yon na jo pe jeme piye ton, a fok pa kwa nan gbidi tengwe yon kudo mo uwa, mi gbidi mi yon mi na jo,